mo ki gbogbo olugbo mi jake jado ni gbogbo ibi ti e tin lanfani lati gbo mi ati lati gbo mi ni kutukutu loni ojo isegun ojo elekefa osu elekewa odun 2026 by system mummy ati daddy odun in lo gege ba se kowe e bi awada bi ere awe wa di mefa loni gbogbo eyan omo olohun e dide nle e ma bo ni bi pepe pastor dekunle epaphras woli yin ni o ti jo comfort life mission international ijo ti baba mi gbe kale ka si opposite wema bank temi dire market gba gititun ni ilu ibadan gbogbo omo olohun e dide nle e ja lo si bi pepe a kan joko a mo woju oluwa a ma dupe lowo baba mi agbalagba ipa nla ninu ipa ogo ninu ogo olohun ijinle ife oba mi nikan to nfo won agbara a dupe pe okun lowo baba mi gbogbo eyan omo olohun nibi te ba wa oni lojo isegun tuesday ojo kefa e wa do bale e wa kunle oluwa ni gbogbo eni to ba gboran laaro yi ohun si ran ise ojo kefa si kini won se ni ojo kefa kini si ojo kefa eyan ni eyan kan ni mo reyan kan lowo te eyan kan na mo fi de eyan kan asiri aye niyan nibi to ba wa wa do bale wa kunle e ja jo dupe lowo baba mi baba re ko si pupo pupo pupo ase nikan ni o jabo ma si ran yin leti nkan meje ti olohun lohun o se ni ola 77 so ni gbogbo bi e ba wa e ja jo do bale daddy mummy e kunle e ja jo ma dupe lowo baba mi oba mi ari ku yeri ologun ajo bo gbingbin nikin awuwo ma se gbe opo mu lero mo ja le kan e ba n pe pastor Mrs. Temitayo ki won wa gborin soke ka mo fi dupe lowo re.

tó se mi logo lo se mi dada gbogbo eyan omo olorun ni bo le wa e dide mo fe kan mo mo so a jo mo so po ni e wa mo rin lo waju e mo gbese lo si waju bo se nlo yen lo nlo se peki peki pelu ore angeli apinre bawo eyan se nsun waju be ni osun aye won si waju golo nkan ni gbogbo wojo mo so e kan mo so ni thank you father thank you lord oh yeah thank you father thank you lord thank you father thank you lord thank you father

0: Thank you, Father. Thank you, Lord. Thank you, Father. Thank you, Lord. Thank you, Father. Thank you, Lord. Thank you, Father. Thank you, Lord. Thank you. We forever praise your name. Ati jo soye ni igba mewa e ja wa jo ki hallelujah la mefa wa ki hallelujah le lo si waju wa ki lo si eyin ikan ojo kan ise agbara ni baba mi ologun ajo bo nse oni lawe wa di number 6. Somebody stand up and shout 6 hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Se le si ogo meji pere ogo ogo gbogbo eyin omo Olorun bo se lanu to ke hallelujah. Hallelujah na lo mo ba won ke idunnu ni o mo subu lu ayo fun yin in the mighty name of Jesus Christ. Bi ogo se nje ti Olorun ola ni 77 ni agbara eni to laye atorun. Gbogbo awon ipele orisi awon eyan meje ti mo fe gbadura fun si marun oni ni ma si die emi o wa Jesus City laipe yi gba ti o ba se die si woli odekun le o de Jesus City kini kan da mi loju ko si bo se mo se nta nse to ni ri testimony ta ri enikan ni testimony wo le ri a ma mo pe won wole le ri oko kan bayi bo e mu ra le gbogbo eyin to je wi pe e tin lanti won pe ni delayed. You experience delay. There is going to be deliverance from slavery. Itusile ko ni owo imunisin osuke wa ni oluwa ni ka gbadura fun gbogbo awon eyan ye and as se ni ona to yato omi 77 pelu anointing of 77 ta fa awon eyan lo feli owa ni ki nbu sinu omi tori Wednesday akoko ni agbara Olorun Wednesday alakoko ninu osu elekewa ati bere igbowole oni ma fi gbowole gbogbo eniyan ni Jesus City ha enikan ni se impartation ti bere na niyan ati sidi e na niyan lai de na penu lagbara eni to ni aye atorun ma bere si gbowole awon eyan lati ola lo bo loni gbogbo awon ti won ni delay nipa tomo bibi tabi nipa marriage awon ni ma kokko fi sidi ni Jesus City. I will pray for you and I will lay hand on you. Toba tun di Wednesday ma tun gbo wole yi bo se wa ni bibeji o se seju mi iyen one gbogbo eyin te ngbo Olorun gbo fun omo bibi e ngbo Olorun gbo fun oko nini ajo wa nbe loni 6 ago mefa gere oni majemunu pelu 6 iyen ban number 2 gbogbo eyin omo Olorun te gbo Olorun gbo to ngbo mi to gbagbo pe o fe travel ajo wa nbe ni mu passport e dani is going to be wonderful by the grace of God by 6 gbogbo eyin omo Olorun to je pe o ngbo Olorun gbo fun ile kiko ajo wa nbe gbogbo eyin omo Olorun to ngbo Olorun gbo fun igbala hanhan you want to be born again iyen ni genesis of the whole thing ajo wa nbe gbogbo eyin omo Olorun te ngbo Olorun gbo fun itusile ku lowo oko emi mo ti ni ma gada won ma tun bo sori Facebook nisin lagbara Olorun ago mefa abo ha amọ nde nkan wo o le die o le ku o a se bebe o lori Facebook YouTube and TikTok ibe mo tin fi nkan kan ti mo yan nana a to se wi e laaro yi awon ti an water na elomi ni ki mo ngbo yi and two asiri ni o so to ba ti di 6:30 e pade odekunle e pavras lori YouTube ati TikTok to ba tun di 12 a to se prayer wa bakan na iyoku tun di 6 ni role ah inu mi sin dadu gbogbo eyan omo Olorun te gba Olorun gbo fun owo oja to ba gbagbo po Olorun le fun o a ti jo debe ni 6 ni role ni Jesus City and igba to ba di ola 77 ipade agbara wole de n to ba imu wa bere lati ago mejo igba to ba fi di owo 2 ipade o ti wale igbo wole alakoko niyan ma da omi 77 lagbara eni to ni aye atorun ma anointing 77 oni ma fi gbo wole mo gbe ni ti ba nbe ninu ipade yen pelu iranlowo awon pastors a jo sise yen ni enikan ni ki tun ni nkan ti o sele ni agbara Olorun gbogbo eyin to je wi pe e wa ni akata awon emi to mu aye re hagaga there is going to be a judgment on every pharaoh gbogbo pharaoh eleyi to je wi pe o mu aye re nsin oje olo iba so gabi ise ni o fe olo anyhow gbogbo nkan yi nikan ko ni oje Yiso ni kan yo je adua fi foju sun nkan mi to nbo online ni wish akoko e je kin se bayi e se bibeli wo mo fe ka o nbe ninu iwe Zechariah chapter 8 e won ti bibeli so ni verse 19 oni bayi ni oluwa awon mogun wi pe awi osu kerin emi ati nla jogba ati ti osu karun ajogba ni awi osu keje ati gba seyin awi osu kewa elei na ni number 10 to pari awebe oni yo jasi ayo awe ki sawe lasan asiri ni so mami egba gbogbo eyin te ba fi ayo e wo nkan tawon eyan so engineer e pe awon eyan wa ki mo mu leyo kokan ko le mo to nbo wa bapade loni atola ni Jesus City ona ti da o ko le sojo o ri pe mo so be
1: oruko mi ni ini oluwa ti oluwa ni mi ni last year I miss but
0: miss ni in last year
1: fun be de yin last year but this year I'm now misses
0: eti di misses ba
1: yes ni last year mo ti ma follow program in 2021 so nigba yen ko neighbor mi muslim ni oloko night be ki ma gbo program de ngbo nigba yen ma paro oruko mi so emi bo se wa ma pade awon yan gidi awon to wa la bro mi pade awon yan pepe yepere Thomas wa ye Thomas ra bayi won kan awon ise mo to ba du mi last 2018 o wa so mi pe mo nice o mo ma dura gba o o sugbon mo kan su oni
0: ah
1: wa ni nigba yen ah iwo olorun o si nfi mi buo mi se be si follow program yin so wa ta ba si orisun bare last year ta be si won mi mo wa be si bo so mi se pade si mo fe fe nigba yen o tin ba mi so so ma se be si won mi yen aso ti mo wa wonjo mi wa ta ku mi mo wa tutu dide skirt
0: ngba te duo won gugu ro mi le yin lori
1: a mi o lo o to ya ma ti ma se o wa se ti mo wa wo yen mi wa fo mo wa dry ma fi si wardrobe mi ngba to wa lo fe ri mi bayi aso mi wa wo lo
0: ah
1: mi pe rekun le pa fast ti relationship ba mi rekun le pa fast ati mama be rekun le pa fast o ba de ba ni ero so ni subordinate e le ti mo wonu e o bo ni subordinate o o bo de mo wa si mu se won wa ni birthday last year won suku de bi bayi ni ti be wonjo yin gan e mo kikin wa daddy nipa ta wa mo a je ni yen o so pe o nkan wa suku ni pe ti mi ba fe ohun kan to ma
0: so eni yen lo so be o ni te ba se kini
1: ti ba fe ohun kan to ma fe obi gan si gba gba yawo e ti late so won bi si gba gba gba be mo se ni baba yen gan
0: so eyin o lo pori ni
1: ayi long story da
0: ka ma benu bo e ma ja tenu bo
1: mo baba yi ma ri e ma so fun wa pe ka ma

0: me Pavras ko le gba pe kan kan ko so pe ki ma lo sibi ti mo lo won ni mo ma lo ni ale nigeria mo ni baba me Pavras o wa nbe
1: e pade mi nbe eyin wo le be pade mi uk se ami pade mi nbe awon wo canada pade mi canada
2: nice lo kini baba kan lo tun gbo ti eyin bo se n gbo teni eleni testimony is contagious in nature o le gbo teni kan ki won mo gbo ti e na ewo ni e mu passport yin dani be ba nbo o le wa wo moto ni bi church ni wema church ni olorun jesus city ni o gbe ode street o si le wo ni gbe kola jesus city ni o gbe ode street e wo jesus city lati mo kola e wo ni wo road e wa wo wema church ni be ba nbo lati gbogbo ona lesha osun ondo be ba ti koja ikire die eni iyana ko yi le ti fe so jesus city le de yen ona ti e da eje jesu ti wa loju ona won ti clear titi gbogbo odop yen ko si ntojo ni agbare ni to ni aye atorun gbogbo eni ti nlanfani ati gbo mi didun lo sun so loni atola mo gba olohun gbo pe iwo lokan ekigbe mi lokan mo so tele intin work mu passport ye dani na intin work re se intin work re ni intin work re da gbagbara in the name of Jesus 77 ni ma ti fun yin ni anointing oil aita anointing oil 77 let go me 77 e kan lomi yen mo jade losu ah olufe oja eje nse bayi engineer e pe mama yin na
3: adeyele florence yemisi mo wa lati ilu eko
2: eko le ti wa bi ma
3: be ni sir eh gba ti mo wa si bi baba so yi pe enikan wa nbi ti abi kun yo lenu
2: ti abi kun yo lenu eni su se fe sun kun ni ewo le fe se nu mejeji
3: testimony
2: e fe give testimony ni abi kun si nye yin lenu
3: be ni mo baba wa so yi pe eniyan ori ko sun e o ti gbagbe pe olorun le se sugbon
2: e je kokko bi yin question se abiku ni eyin len
3: ben
2: omo melo lo ti ku lo yin
3: meta
2: meta ti ku melo le ti bi tele
3: ko si kankan
2: ah e to mo odun melo
3: 62 ni mo nlo bayi
2: so mo wa pe jade
3: won wa ni pe eni ti e isele yen sele si pe o wa nbi pe ti o ba ti ju pe ko bota mo kokko joko mu ni ha o ni baba ise wa ri nkan to wa lokan mi bayi mo ni mi ni dide jare obirin kan wa wa nbi o wa ni omo ile ife lohun madam e de bota se bi kan to se yin ni ah mo ni ojojumo na peru kan bayan mi dan won jare o wa ni ah e dide awon eyan ti dide mo kan bota ni baba wa so pe eni yan se wole nisinsin bi pe olorun ada lohun ninu odun e looto looto olorun de da mi lo igba to olorun dahun mo wa lo so hospital won ni won le gba mi gbogbo hospital ti mo lo won ni won le gba mi mo ni ha e gba mi abi ki soyun lo wa nbe ni mo wa lo si general igba ti mo de general ya won iwe mi lele won wa so pe ah kin lo se test mo se scan won lo yun wa nbe ah ah oyun ke gbogbo hospital ton ti tele won ni awon o le cope pelu age mi ah mo ni mo
2: won o le cope pelu age yin 61
3: igba to ya mo wa ni pe e ma worry mo wa baba yan wa ni pe ki ma worry oni ti ma ti de be ki so pe 55 ngba ti mo
2: won ni ke ni 55 ke yin ile
3: baba nlo wa wo bi pe se ki se pa en paro mo ni mo paro sugbon eje so to bye bye baba yan ki ma worry won sa gba mi doctor kankan de ni oni madam ki lo se yin e se yin ma fan yo mo ni mo loyun oni oyun wo ni mo ni mo loyun se mi oni osun mejo mba ka so mi soke oni ah oyun ma ni looto oni e ma worry nkan to ko wa be ni pe e lo fi wa ya e si bed bi mo se wa be ni e lo didi osun meta
2: osu meta
3: osu
2: won fun won ni bed rest
3: osu geta ni mo to bi omo na gba ti mo to abi won ni omo yen won ni ko tun se daada won ni atun lo osu kan pon ma fun labere osu kan omo birin yi to je kin gbo mo fun ni wipe ohun lo ba mi kakiri gbogbo Lagos state won ni wa kini kan ohun lo mo ruko kini yan mi mo won ni ton ba fun omo yi pe gbogbo abere ton ba fun pe ko ni egbo to ba wa lara e ko ni jina obirin wa bere si ni wa kiri agbara ojo tun fe gbe lo ah mo ni mo daran gba tó yí dọjọ kẹrin mo ní àhẹgbà mi ṣé mo ní mo tiẹ bí mọ mi tiẹ tí rọmọ nǹkan sójú mo bá lọ mo bá jíde lókè tó bíkọ́sì ẹsẹ̀ mi méjèèjì ti wú mo bá lọ bá wọn.
2: 61
3: mo ní ẹ jọ̀ọ́ ẹnìkan bí mo ń bí wọn pè ní mrs adeyele ọmọ ẹ ni mo fẹ rọ mo lé mi lé ni ya wọn ní rárá ẹnìkan mo ní àbúrò mi lẹni tó dúró sí mi obìnrin òun lè léyìí òun ló jẹ kí ọjọ yìí ní ṣe é ṣe àti bàbá ẹ bá mi dúpẹ lọwọ bàbá pé wọn ṣe é o ọmọ wọn ò ní kú o.
1: ṣe first born yín rè.
3: First born minister.
1: kí ló kọ ọmọ yìí.
3: mo ra yọ. kò séǹtì.
1: mo ra yọ kò séǹtì. ẹ wo mo ra yọ bó ṣe fẹ́. at the age of 61 mama ẹyin náà sunkún ṣé tòótọ́ ni.
3: bẹ́ẹ̀ ni sà.
1: ọmọ ọdún mélòó lẹ́yìn.
3: 59.
1: ọ̀rẹ́ wọn tó kọ́ ìyá 61 náà ni. wọ́n láwọn bọ́ tí mo sọ wípé ẹni yẹn ṣẹ̀ṣẹ̀ dìde ní ìṣèjọ́ ìwọ̀n ni tí n bá pe nǹkan kan jáde lẹ́nu mi mọ́mọ́ ṣe béèrè mò ń ṣe. ẹ lè pọ̀ tó báyìí kí ọlọ́run ọmọ wòye lásán ẹ kú oríire mọ̀mọ́ yìí. àwọn kan girama ló bímọ yìí ètí wọn kọ̀kọ́ bí láyé wọn. náwó ẹ̀ báyìí olúwa ní àwọn 3600 níbi wọn dúró sí wọn á sì mọ fíìlì ẹ pé ọfà ń bọ́ ọ̀lẹ̀ ọfà náà ṣe rere sọwọ́rẹ́ ń tó dúró tì ó ní wàhálà wà ká pẹ̀lú gbogbo agbára tó o bá sì ti gbọ́ tí agódún gbọ̀ngàn kò sì dalẹ̀ ẹ náwó yẹn wàyí ẹ̀yin kan bẹ tó jẹ́ pé ọfà tí ń bẹ láàrẹ ọfà mọ́ràn lọ́wọ́ ni kò rà láàánú àwọn àjẹ ni wọ́n máa ṣe é bẹ̀ wà ké pẹ̀lú.